ene eje sule ena ne shea no me chiacha obi biara be biara obi biara wo se wo dwom se wo fie be biara wo biene ne eje sule ena wo shea na ono obedi enkomo no eje sule ye obi a susu mu no wa bi ye e wo moto mu eye ne nana ena be sule daye ena wo chia ne se eje sule wo de ne ko ba bi e wu asusu mu e chire chire me na se mate me nka na wo twa twa mu no sabe mi mama fo si di e ma no minim se uti bi enu ti ene wo su uti me e kira ba bi dia obi afra me na gi abani bi na twa e ya ba mienu pe an abani mienu pe e jesu ya oka sei se unim se do siti a e ka na ba no wo ba gi bi e jesu ya obi a wa bo amafo wo mo mutu kwan pesika ye yiye wo mu pesika bo bra e jesu na ba ne e ya ma mienu pe o enye ma miensa e mienu pe enoyi enti se wo wo ya ma menu ye kim aba no o sabe kan ni nyina se wo befa ejesu le number ni wa frɛ no ejesu le number ni enie eye 059 560 4580 ejesu le me number no no fa baby bia obi o yare ya dina kwa tu bebi, sika kwa mdibe tuwe diya niyadi, sika kwa mdibe heno, ebi niyo, mesi freje sule niyadi ni nambe nibi, freje sule, misi e china, ebe ye gepa, wana ape, ena obre, wase wana ape, ena obre, ene osi eje sule, waka asema chilo, se freneje abe nibi, nese wanyidia, wana ape, ena obre, efi se, wako jom, akwa, waye juma, ya, esu enyeye, e jesu le se freneji abe mienu ene azafo niti ama ye papa no ye ntimi hu papa no etimi neka minko radio so neka minko tv so nanso aboni fona omu ma papa fona ye ma no tine ma me baya mebiye misama ama fo edisa no e jesu le die ye se wudina na wudi asem obi biere ni wa obi timi achareje e jesu le uye den e jesu le nyakupo le di ama no se onfa mono na musu mufa momo bra mufa obi odika nika odi wa ya ontimi ntua fre jesu le na ji aba no ji aba ni bi na musu twa utwa aba na ubedi na de jesu le naxe abre no eti enada wo azafu oni ti ama bebre aba mabu te jesu le dehwe te jesu aba ni bi na hwe de hia kase nse me namba no ena ji de hia kase panti se tie wa ukuta pen fa pen se bidie mpa fa ne fa twere gu wona jesu le ena ne kasa no je number ne biem 0595604580 e bia na abrewa bi tio na o se me nana twere mamia se tie ne biem ka no kakra no watie 0595604580 where dem jidi say what ye pa enti me catch o ne am what he said ejesu le dia wo dia na wo dia sem ejesu le number 1 ejesu le back up ejesu le back up the great one on one ejesu le the great one on one ejesu le enti ba bia obi a frejesu le na ji abani bi se wanyi abeni bidia wana ape ena obre. Mami che wadie bidia tia misi wana ape ena obre no. Onu se, ye toka ye tim, ni ye tuka no ni ye deko. Nesu udie bia wako toka, na inse se obe tim nwa spaki nwa tu diya kono. Udia ni se, kano na upia, kano soe nwa be kono, na upia no mre. Ube bre, anase, wako wankasa, wako uko nsio. Nsio na wako uko du wano ma, adiene oso se nsio ni gumuno. Wako fai kenten, ena odi yako, insio nebeti meguma na, wana ope na obre, obre na wabra bre no, ene oshi ye jesu li, wasi jiabemi yinu no, jiabano neko kya, neshe, sedye wabra bo ebisi aye, ena adafu wani azafu wani adiadiniti, ama usro, tia jesu ye nambe nbi nere, eye tu direct, wenye nchaya sembia, eye tu direct, eti bomo diya sa obetia, na watie e jesu li, na watie ni nambe nbi, na number no ne hia me number na obegye no enu ne hia me pa if he say azafo ni ti
na besene de se unkuta pena febi wo star bebia wo bia bebia wo bia ti ejesule na je numbers ni bi but me ka me man me number na sa de ama obi em 0595 60 4580 0595 60 4580 ejesule me number no no ejesule me number no no wo fe number wo ya wo hwe wo ba hwe me kira kwan na wo be hu se wo be di na wo be so ejesule wo be page ejesule na di di ni be chini ti na ejesule di na aseta oga na ha ba bia no aseta be bi bia ra busa na be sa me ma amafo di no eye tu directo enya ba we emenum esia ewotwe dabi dabi dabi eye tu direct wo be bo nsem na be kanfo ejesule ejesule the great ejesule the great wo fe ejesule ani di no the great bakope the great bakope loto de obi ani ho joshua challenger no on challenge na me he obi ani ho wutimi se ejesule loto number no da efi se ejesule de ende yakobo ne de wuram ni nanda mu e no de ama no tini nana de oyi ni hu kire ejesule wo se abami enu pe me nana fa ma me ma no omuni enu ti na yemfa ba no entu basa no wo fra ejesule o de aba no me de be mo e ye mi akasa na me kasa yo enye me ba bia na e kasa no e ye mi ejesule mi na me kasa kire one no mi na me no gina ha me no kasa no se wo si wo pa braba bo obi o wa trase fie fie fie ka kura on tobi ni wadam da bicycle kura on tobi da ene wo she ejesule try ejesule aben bi na hwe try bi na hwe na se unya aba no na se wo try bi a wan kasa Too sure is better than cocoa farm. I'm telling you, cocoa. Too sure no. We cocoa no. We all tia tia tia tia no. Febi never cut. I just la bano. Ne mio. We pebi crumple the at your mess school fees. We pebi the aye unya. Why ya ya ya ya ya ya enkoye. Why ya ya ya ya enfa. I just la ene wo shiano. Bomodia ne fa benibi. It's all fa bana. We be who say abrabo enye ti say the tiana. Wa brabo enye se de tie na wuti wa se wo ma bi na ye o wo papa bi na ye o na wa ntua na mo a wa na ope e na wo bre ifi se se wo pushi ka na na me ka kire ona wo pushi ka na se wo pushi na wo bre wo betin fifire na mbom ka ko tiam na spake ya e keka re do beko enti se ka fa number no e na ofre na oji numbers ni bi e na ko twa ya ko brabo asisa ti wa na ope se wa fra wa na ope e na wo bre wa na wo bo hu dua ifi se un pese ubedi ye un pese wa brabo besi ye un pese ubetu kwan un pese o mabedi ye why why you say ebi abro na abeya fa number no say obebi etie me obi wonche no otie na ma me papa wa fa number na wi aho na fa number no na fere jesule na obedi ye wako tra ba bia tra tra tra tra obo bra na enye ye e jesule say ba ji too sure ji too sure pe o too sure na tina ka ba no a definite echina echina echina ebeyetwe echina echina ebeyetwe jabani bi na twa na hwe ejesule sede ni konyaye esitie eti ejesule de oka waka we ho na be challenge ejesule bi ani o ajise manfa bana ma abana o saka eti sede wako heavy pepepe o ifi se when you are too direct I would be able to bring your bay and then I'll be your mother abobrano bonye be de na odi ko fa niema bonye be e ka da oso e ka wa busia wa ko je da oso se se won twa e ma fofuro na so kwa be na be fa so je jesule number ni bi je jesule number ni bi na fa number no e ko twa na fa di ye enye sa wa bra bo de e be ye zero wo se obi na ye wo ene what je jesule nka what da woni e na wo azafo na se se azafo ni bia e jesule de ande enye azawo the great bakope ejesule the great bakope echina echina amafo be di amafo be diska amafo be huruhuri amafo be jomani amafo be huruhuri enti je number no number ne hia me pa je number ne biem 0595 60 4580 0595 60 4580 ebia na brewa bi wo e bia na ko bi wo mpeso mo fa number ni bi fi se e bia na maame no ana papa na na
ni wo fa na yin mpese obemu matia me sa ka bendim akwa bi wo ha wo nyi anho no twa ba no ne wonu ofre wonu so di yeye ebebre wie ayi secondary school wo moti to de mo benya po e dia yadwuma bi ni ho fa ba no na so fre bi na gya ba ni bi 0595 60 45 80 0595 60 45 80 so fa be ya ehira ya odia se o saka ba rebia ehira nkunimdie yiedie aba ofie nkunimdie amekan ubedi nkunim na na me se o se gana ha so bi ye ya e kwa fa so ye onchiro oda enti na me ka chiro e manu kwa se ne hina okoye ehin na okoye na na kwa osu jibi jibi na oso bronyan yen fro se akwasi papa adwa maame eya papa akua maame ni nyina no untuntimi nya bi eti na woni eje su na hia no hu se wonya kopon e na woni na hia no wonya kopon asia behwe menia watri nei e chese ni na kura wate no wa wodi awie ekunum dia ya odia too sure e direct me ka se too sure no ajeso e direct too sure no ajeso amam e direct e jesule abade inferior na inferior so da e ya na mafo ya mi yoyoyoyoyoyo e jesule na ka we fesie ya me nka mo bi anti na ka ya fro boko ni abegina me na na ka kire mi se me we fesie ni ma amafo ni pe hu na eyiedie no emra na mafo bre gana fo bre it me two up on te mamo it wa be fre me de wa ye hira wo ye ayo wo ye stage ni o wo ye hwan o wo ye hwan o fene chibi na se wa anyi a wa na ope e na obre wa na ope e na obre eti se me de aba ne ma o na se wa nkotwa na okoye yi na aba so nya unya twa ebi se edebo me ka cho se aba no edebo eti enfe ni agro unu ye bi o ba bi a saba o su de akire no ma no onfre enye se okoje no wa pass debi aba wo echi sa ni nyina no se ubeji ususumu no ofra ususumu no ene ehwe na mehu se sakrawe na ba no mienu no ekwase no obefa so eti jima meyi no me number ni biem eno ne hia me pa se oje number na wo ato 0595 60 45 80 0595 60 45 80 E bia na le ma mi abi wo bia fra kure ye. Akosua ka ka ka fa bi die bra fa bi die bra. Sa je. 0595. Kosua twɛ. 60 45 80 0595 60 45 80 Ene number we e che se visa a wo de kwa brochire. Number ya wo saka we che se wo nya visa e de kwa brochire fi se. Wo ye ye wie. Efia yeye eye na mokoba busia no satam we no wutwa sanye we no wa hunye sika abeda o se sa dan wa dwendwe mi fa he mi ko we ho mi nye we ho mi ko we ho no eje su le si eye too direct too sure the great bakope babia wo bia na te eje su le nkan wa ye shira etim fa bani ni agro fra eje su le na wo sun sanka abenibi ene bebre wo ya na dane se onko di bone onko wia onko ese ene ka wo fure jesule ene wo ji abana eka wo ani ya na sese bebre e maame wo mu niam wo mu kuro papa maka fridge mu wo mu nya skampo wo mu dia ko yi wo mu na so jesule aba na se wo nya jesule na se ne wo anyi abenibi dia e wa na ope ena obrenti ji number ni biem number no anyway 0595 60 45 80 0595 60 45 80 ma shada no mabo ma ba ni bebre se de be ya obetima frere nya mi ka ho na unyen kunu difo bye bye.